0: don't she ni ko lo se bi o e je lo mo tan se anu bi no bi so ye pa ye po asama ti o ogano to form a sabi like a scovi as you can see I be zombie sa o ko ni
1: at your birthstone.